0: ye fia won asan kwa mi sa eh ye huminyo miso media sa e adom fie
1: ye fia
0: won asan kwa mi sa
1: won asan kwa mi sa
0: miso media
1: ye huminyo miso media
0: sa e adom fie
1: ye fia
0: won asan kwa mi sa
1: won asan kwa mi sa
0: miso media
1: ye huminyo miso media
0: sa e adom fie
1: ye fia
0: won asan kwa mi sa
1: won asan kwa mi sa
0: miso media
1: ye huminyo miso media
0: sa e adom fie
1: ye fia
0: won asan kwa mi sa
1: won asan kwa mi sa
0: miso media
1: ye huminyo miso media
0: sa e adom fie
1: dot com.